0: Hindi mo ba maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa nguway po ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ang sa una, ang launod ko na blaga, kurog-kurog ko. Matang nervyos na ano klase balatian. Ang kurog lang. Maghigdaan ako nga. Biba, pwede nga kakurog-kurog lawas mo. Unod mo nga, uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo. Pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana, nagtumara ko. Bawo, kadali sa epekto yan. Kay 5 seconds pa lang ha. Isipon nyo, 5 seconds pa lang, nag-epekto siya dayon. Sa una, nagkakurog-kurog ako. Pero subong, naparalyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na, tawa, tama na katawa, eh, tama na ka... Linong sa ako nga pag ginawi kaya nga, higda na lang ko subong. Ang bilog ko nga lawas, steady na lang, steady na. Ha, higda na lang ko, ulo ko lang na pwede mahulag. Mag-likis to, likis ko wala, mag-tango-tango. Amo na lang na kayo kayo moon. Kaya nga, naparalyze na ang bilog ko nga lawas. Kaya mo na mahambal ko, epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
5: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
4: Hugo the more!
6: The year is 1961, and this song is number one.

0: sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyay ka ning tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.
1: Classic Oldies.
2: This is MOR Classics.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sa una, isang wipe ako gagamit din sa Maninoy Wonderlana. Daw nauhiya mo ko tanin niya balon sa inyo, no? Pero, nabulayan ko manghihi. Ha? Hapdos ko manghihi ko. Dogatulo-tulo lang na bla. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung manghihi ko muna, dogatulo-tulo lang bla. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinauhiya man kong panoktor mo. Itistingan ko anay para nga mabalaan ko anong epekto ya eh. Pag tumar ko sang Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan ganit ko oras to? Ay, sulhay na pangihi ko? Daw hindi na kumbudayan gani mo? Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ako makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan tawhan mo lang ang baho niya. Pero titawhay na pangihi ko sa kumpara mo sa noto nga kabudlay. Mahapidos kong mangihi ka, sumunga tawhay na git, tawhay na git sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang

0: na po tapong amo.
1: Andamay, andamay pindiho na akong lakaw for part. Wa pagyud si Busing, dugay kayo magpatawag meeting niya, dugay kay maabot.
0: Ingon-ingon pagyud siya nga alas 3 sharp. Wala pa man lagi siya dere.
2: Mogi na akong kalagutan ni boss ba?
3: Ah, relax lang mo. Mogi na kalagutan po na ako sa tong amo, magpatawag-tawag og meeting. Mag-ingon-ingon nga, don't be late, don't be late. Unya mo dai malate. Mamasangil na sa to, kanay karabaw, mitabok mo na, na late na po. Mo na hindi ko ganahan mo atin at tinuntaan ni Mitinga. So, nagsaligyo na siya, kasi ang atong amo. Sunod, di na dyan kumuapil na niyang meeting. Di na dyan kumuapil. Di na dyan.
4: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, oh, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
3: Gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot yun. May tengo sa boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
4: O sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kikong makaabot. Nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting nato.
3: Ha? Wala ko nagingunan na, boss, eh. Ang nagingunan na, ang nag-text. Dali ako. Napagunod ka na dugog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko nagingunan na, boss. Okay, kay ka, boss.
5: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: lang ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Hi, ako galing si Perper, third year student sa UP, kung unhan patio. Kung teenager, kaga problema kagit sa punggod, di ba lang? No, ako ba lang natubuan ako sa punggod sa kuya ko pala kabilog, di daw nahuya. Mako kay, syempre, ang kutis ko parmi lang daw nag-oily na bala. Nabatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR. So, nagpangita man ko kung diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya kung gabi before ko magtulog. Pagkaaga, da sick lang ng epekto ya. As in, effective kaya ya. Kaya nga, sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana? Ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugta ko ng espiyo ko, ay abapar di sa akong naguya. Wala na tubuan ng punggod. Puro na lang punggod ang nagtubo nga naglapta sa bilog kong guya. Asta nga akong ulo, akong butkon. Ganda ko nga sa dapa-dapa kung may mga punggod. So puno na sang punggod ang bilog kong alawas. So balance na siya, no? Hindi na sa una yan, sa butkon ko, tauhay, kanamis ang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon. Pero so, bilog kong alawas, as in, kuha na gid siya, nalatom ng alawas ko sa punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw, hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan. Tawon nga daw, sa guya may punggod, tapos sa ibang mga alawas kanami. Subong yung kanami, nagiging puro na lang gid siya punggod, bilog kong alawas. Hambal ganit sa friend ko, ay, perper na ano ka? Daw punggod ka nga gitubuan sa tao, kadlaw gani ko. Hambal ko, hindi ah, epekto niya sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, bulong sa akong nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana, the best!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: love you.
1: Now playing
2: Mellow Classics on MOR Classics.

0: hindi mo pala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako bali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo na sa may dalam sang Forbes Bridge pula. Astig kuya, ang akong dalam sa malaya swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akon height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong maglakat gani ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4", 5'3", 5'4", maglakat ko 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderland ha, intestingan ko mo, pikti, bugid man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayog ng epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderland sa akong tiil, nang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo gadi ay ang Maninoy Wonderland na tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderland, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Nang arawan, maningil na sadli. Pandamay, wala bang kwarta karon?
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na ni mo giimpasan.
0: Darling, ayaw sabangan na ako. Ina nga wala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa mukha, gidaling tawhana, uy. Madamay man punta ni mo. Unsay ato?
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, milakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadto? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, i-apelag yung tiil. May klaro ko yung tiil, Dreo. May gimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Manamay, nasakpan yun ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahanan niya.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. M.O.R. Classics. More music. M.O.R. Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila sound.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: M.O.R.
3: Classic. The 90s.
6: The
3: 80s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: M.O.R.
3: Classics.
7: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On M.O.R.
6: My only radio.

0: Ling! Dali-di-dali-di! Ano ni card mo man? Nga puro lang ni F? Bagsak ka! Bagsak!
1: Ba, sinaanay man! Do, kutaw-kutaw ka balanay mo! Ang nakabutang dyan na ay letter F! Buot silingon, fasar! Fasar balanay! Fasar! Gets mo?
0: Mahahay!
2: Abaw! Puwerte!
3: Now playing
4: Classic FRC
5: MOR
4: Classics.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay ako glisiton nga, isaman ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko bala ka ginawa. Maayo lang kayo upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kaginhaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga pagginawa. Gani, nako, ganda akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!
4: This is the sound of Classic FRC.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, darling, dira na lang ta manglingkod para dool na ta sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Oh, kanilang akwa dong. Kaning labi na inyong kare-kare.
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller diri.
1: Ah, Kanor, tana na lang po dako ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Baka pinagpagdali do.
4: Lagi uy, nya magukod pa ta sa ato ang meeting taod-taod ba. Waiter.
3: Hi, ma'am.
4: Ay, hello.
5: Ay, kare-kare duha. Para sa mua.
4: Oh, okay na, kana lang.
3: Yes, ma'am.
5: Sige na lang ko na kay mura kadali jud ka. Mapak gini mitiraw ninyo ron ba?
3: Hi, ma'am. Mabuhay. Here's your order. Duha ka kare-kare.
5: Okay, thank you.
4: Thank you.
2: Kadali lang. Darlin. Anong nauna man na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
1: Kanor, sagdiin na lang good na sila, magpaabot na lang ta.
2: Dili na pwede. Igutom na ko. Waiter! Tayo na ko! Waiter!
3: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong nauna man nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna agabot nila. Di ba dapat first come, first serve na?
1: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
3: Sir, kuan mo good, sir?
2: Ayaw, sir, kuan kwa gusto ka din na kamarinyo, dire.
4: Excuse me, ang sa problema?
2: Dile magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban, kami may unang nabot, dire.
1: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh! Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dile na kumordera na, kinsa mali na siya.
3: Sir, mamugod ng tag-iya, dire, sir.
4: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
1: Waiter, ihatag na siya. Iyak ka na lang
3: sir,
1: na.
3: Sir, dili mo.
2: Kamila ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Why you care, Peter?
3: Sir, imuha na lang.
2: Dahilan mo sa kare-kare sa gunaw.
6: Oh, impanada mo, be. Tubog-tubog mo, Loy! Kalingking mo, madam! Basta daraga, may pasubra! Basta gurang, may dugang! Basta manos, may bonus! Barakal na ka mo! Oh!
7: Uy, paday! Aram mo yan sa tiyo. Ano? Dawa arag yan saan, ayaw na ka sa UP kinalasal.
8: Kaliguan!
7: Ata! Matibay mo pala si tiyo, ano?
8: Nampak.
7: Uy, gunwa! Nag-iskwila sa UP kinalasal. Ano ang course, pali?
9: Wala kong pali. Nag-atinda man yung kalingking, empanada, tubog-tubog.
7: Oo, oh, pag-ala ko, nag-eskwila. Yato pala, nag-didilin siya.
10: M.O.R. For Life.
11: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
12: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Bart, grabe alam mo, alam sa'yo ko dahil sa'yo mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man parts na bulen sa mga questions to?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na yung parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to, ya? Ang answers.
0: Aba! Oh, perte!
2: This is the sound of Classic FRC.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Paano mo mapamatudaan nga epektibo gid man ang Maninoy Wonderlana?
3: Ay, ako na mapamatudaan, Sir King, ha? Sa 2006, nagbalatian ba ako mo? Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni Sir Konosero? Ang Maninoy Wonderlana, kagang akong masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko sa Maninoy Wonderlana kagang sa akong masakit. Sa sobra nilang na inaway niya doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa. Kaging piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kay dito na siya sa sulod sa prisuhan. Nga why na ginagbalik? Di, ang mapamatuod siya na iya. Amun eh, kita ko subong, okay, gikuya kay nga. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man magamit makamosang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: This is the sound of Classic FRC.
6: Classic FRC.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Shh! Pa!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night pa ka niyang kanahanda ka? Kitsa nagataganing stop toy? Kitsa!
2: Pang kaning...
0: Kitsa nagataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kag-stop toy? Kitsa nagataganing? Tubag ako! Kitsa!
2: Ako uyab pa!
0: Uyab! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya karon. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulini.
2: Bang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako'y labot. Ngunin style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagkahumano sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanugayan. Iulini. Iulini ang stop toy.
2: O, sige pa. Iulini na lang nako ni.
0: Mayo.
2: Nya, Pang, giyapilan man ni Cash. Iuli po na ko ni Cash.
0: Ah, mo ba? Nani, Cash na. Anak, okay na na. Prince-prince na sa mo. Ayaw lang sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang natin i-display sa itong divider kay di ka po'y nakuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na po na bagong tidiber. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli, Cash. Mahiram ako niya, be.
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo ya abi mo lang nakita anta ka may ginakiss-kiss kitong babae kag gina holding hands ano ginatunto mo ko?
1: Ah, pag inahano mo eh mo yang ginatunto man. Wala ta kaya ginatunto ah pangpamati ka ariho. Atong babae nga nakita mo nga ginasiling mo ka holding hands ko
0: oh, ano?
1: Kaginkisan ko.
0: Oh ano?
1: Amo to yang ginatunto ko hindi ikaw.
0: Ay ba? Puwerte.
2: This is the sound of Classic FRC. You feel-

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana, klain ibla sa matsyag ko. Grabe nga takay sa maingrain ko mo. Agaog to hapon, gasakit ka dyan maingrain ko. Pati magabi bago magtulog, sakit man sa gyapon pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon, pre. Dula maingrain ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani pre social, may pusha.
4: Pusha? Te spell pusha be?
3: Ang pwede raid na lang. R-A-D, raid.
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
5: Mas aguruge.
6: This is the sound of Classic FRC.
7: Classic FRC.

0: ¡Chimán! ¡Calor!
1: Uy, taga naman ni kay friend request day. Nisa dyan yung may lado taba. Di ka kayo magpaad. Huwag mo siya kailan ni bro. Kanyang mga lalaki ay namusigig paad ya. Kanyang mga chicks na akong iyan sa kong Facebook. Sabok ka niya kung darling si Panawag. Di, dito ka tumagod. Bahala ka niya. Nawa na lang eh. Padayin kong ada ni mga... Uy, naigwapa. I-anti ka na yun. Sabok ka niya kung darling si Panawag. Istorbo kayo kabalong Facebook ta. Di, dito ka tumagod ba? Sabok ka niya. Tumagod na lang na ako eh. Kanihara magod eh. Hello. Hello, darling.
2: Hello, Kanar.
1: Hello, darling. Chape ka, chape. Di ka madugog, chape.
2: Hello, hello,
1: ah, darling,
2: hello.
1: Chape hello. Di kayo. Chabe, chabe. Kanar, chape di kayo ka. Di ka madugog.
2: Hello, kani, kani. Madugog na ko ni mo?
1: Hello, darling. Chape di kayo. Di ka madugog. Chape di kayo.
2: Hello, hello, hello, Kanar. Tumutan na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong TN kina ako sa mall. Paligtan ta kayo sapatos o pantalon.
1: Naulian na. Nawala ng dead spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mau ba? Palitan na kunin mo. Ah, darling, ang akong size sa TL. Size 9. Ang akong size sa waistline. 33.
2: Hello, hello. Hello, Kanar. Chapi ka. Chapi lagi ka. Dili madungog imong istorya.
1: Ah, darling, ang akong... Kana, maklaro na nimo. Ang akong ingon, akong size sa TL. Size 9, akong waistline. 33.
2: Chapi, yung kay Kanar.
1: Ah, darling, ang akong ingon, palitin kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
1: Unya, ang pantalon sa Esther Tite.
2: Chapi, lagi ka. Ayaw na lang, oy. Hindi na lang kumupalit. Uli na lang ko. Bye.
1: Ah, daling, daling.
3: Now playing.
4: Dance Classics. MOR Classics.
5: And the beat goes on.
4: Dance Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gugko.
1: Kung pakatapos,

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Oh, ano man ang pahit mo ni Pal? Dai man baga kipilian dignita, puro baga inituyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ikamakaon o dae.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uy, yung babae niya nagpaparas ng taksi. Adulukan ko, be. Uy, ala, nano ni? Nawala man ni siya bayo. Gahublas man ni. Din ka, ma'am?
1: Pwede mo ko dulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
0: Wala, ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung di mo gibutang imong inukplite.
2: Abaw! Puwerte!
3: When you want to move like... You're moving to the beat of MOR Classics. MOR Classics.

0: nila maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Siyang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana. Akin na sunlo ko sang akon nga mga upo sa obra. Nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko kuno daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagin, mudlo mangyapon akon mata. Gani siyang akong pagkabatin ni siyang Maninoy Wonderlana. Amo niya ang ginbanyos ko sa akong mata. Parang nga daw magkipot-kipot man be. Bawa'y pagkinikilabutan niya sa kasimana. Batsagan ko na dayon ang ipikto. Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Huwag gani isahan kasimana mo. Nagpirot dayon ang akong mata. Huwag na siya gamudlo. Amo na gani akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ko ganang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamu man, magamit man kamo sang Maninoy Wonderlana. Amula na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Matay mang kanur, wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bidyoke. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dai imo kong giimbita din sa inyong balay player magbidyoke. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanur oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Pandabay.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis.
2: This is More Sa Gabi Express.
3: More Sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ato?
3: Oh, kita ko.
2: Si Mang Kanor. Giangkas na iyang darling?
3: Si darling? Dito niya darling. Kailan ko siya darling?
2: Baka na magkadraway.
3: Ah, kahamis ang paato.
2: Wala akong magbuhok. Di atong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iyahalag itong darling lagi. Makigalis pa mang anak ko, uy.
3: Dili lagi. Lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: Kanor, ikarga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Taro nga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Lagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor! Oh, kani, pangatay. Pangatay ako na ito, ne.
0: Pareng Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kaya ka. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka man agad.
0: Tisa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Usay sabay!
0: Pandamay ni mga tawanan eh.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang gani to.
3: Dili lagi, dito niya darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At isa, darling, gusto mo ka.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, darling, wala ko'y gangkas, darling. Kung bayan ko ni mo, sa'yo kumumata kay mag-jogging ko.
3: Naman ay jogging ang magsakig motor. O niya, napad yung kay angkas nga sexy. Kanor!
1: Kanor, sinood na ilang ipang sulte?
0: Darling, ako itong igagawin sa kuha. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas, dili yan darling.
2: Sos, pildihan ako. Abigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to ha?
0: Agad, agad, agad. Agad, agad, wala lang.
1: Isoon,
0: kanil. Agad, agad, agad. Kasi mga tawa na panablahay tayo.
4: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hindi mo ba maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man ah. Kung mong sa initan, permi kami nagatrabaho, eh, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose gadya sa mga lugar lang nga mainit ang silas ng adaw sa tunga adalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, nila sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Ako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderland na kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang do kaya itom sa akon kay ti syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Makuha tani nga lap-up ko. Namig isang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagidya nga guya niyo hasta di sa liog ko. Puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na ganin ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko nuko, nabistiso ko mo. Ang namin pagkik kay nga ah, kundi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo kong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gadya kayo. The best gadya ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: It's throwback all the way.
6: All the way.
5: In an all flashback Sunday.
6: MOR Classics.
7: More music.
6: MOR Classics.
5: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: MOR.
5: Classic. The 90s.
6: The
5: 90s. The 80s.
6: The 80s.
5: To the groovy 70s.
6: 70s.
5: MOR.
6: Classic.
10: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
6: My only radio.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, hello. Ako gali si Rachel, 4-year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan nun ang guro. Sa una, bi, kay gabi gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya black, gidya tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kag sa akong kamot. Tapos, nang nabatian kong Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akong nga itry ko na kuno. Di gintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na kita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko, diba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kagamanicure, kung wala ka na kuko man? Less gastos, diba? So kamo nga mga may mga baog da, kinasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: tay tay. Tay kanon, hatagi kong piso be.
1: Ay, pagsamok tabi tay. Kagadali ko ano akong gibuhat dire.
0: Ana man juga, kada pangayon akong piso. Pero may man juga magdali.
1: Ay, naman.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pala ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Eh, mas pa naman talaga sa'yo.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot na more!
4: Kuya, baka gusto niyo namang bilhin itong benta kong jacket. 500 lang.
5: Mahal naman! Wala na bang tawad?
4: Patawad? Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman! Ayoko na! Pagod na ako! Ayoko na!
6: Hugot na more!
7: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
8: Okie dokie dokes!
7: Aba, in the mood sa duty ah!
8: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay. Asagod, katugod o, katagumurag. Ay, ganani, tsugay ko siyang gupit ba?
3: Nagubo ni Mang Kanor.
2: Bumalik siya sa personal.
3: Tara, tara, tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, dali, dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
2: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? Di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. Usa may ako ikalagad kaninyo mga beautiful ladies.
2: Ay, okay, girl. Mang Kanor, kunang sikat na kaayo ka ba no? Unya, nidako ay muang ulo.
0: Panamay, sa pasabot ni mo?
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang untami nga magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Weh, kanaraman di ayo. Sige.
2: Ay, dali.
4: Selfie.
0: Ikaw mo tali mga bayana. Humot siya gani para sa kong darling. Humot kayong adlaw.
4: Smile!
2: Pinahag na po, pinahag! Sige.
0: Pinahag pa din na.
2: Sige, sa itong ato.
3: Sige, sa itong ato.
4: Smile!
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang ikis.
3: Hindi, gano'n pinakiss. Sige, alam, pinakiss na po.
0: Pinakiss daw. Kani, nahigilin niya masiklat na. Makadako gina'y ulo.
2: Sige, ikiss niya. Selfie tayo
4: na. Sige, hap ha.
2: Go.
4: 1, 2, 3.
2: Bye, Mang Kanor.
4: Bye, Mang
2: Salamat
4: Kanor.
2: Salamat kayo, ha.
4: Kanor!
0: Panamay, ang akong darling. Magpabuang-buang nasag ko. Kinsa to? Kinsa mo? Oy, kinsa mo?
5: Yaw na ta. Pabuang-buang na pong ka. Kaya nasakpan ka. Nagkiat-kiat na pong ka sa mga babae. Napakay na ibawang pasilpi-silpi. Pinahaghag, pakis-kis pa. Ayaw na, Kanor! Klaro na kay kasakpan na ka!
0: Pigil ba dyan? Pabuang-buang na lang ko. Kaysa ka? Kaysa mo? Asa ko?
5: Pabuang-buang yun ka, ha? Boys!
6: Yes, ma'am!
5: Buang naman niya akong bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mintal.
7: Kuya Guard, ito oh. Magkape ka muna.
8: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: Nurse?
1: Yes, Doc?
0: Dinala din nating ato na isa kapasyente.
1: Ay, Doc, iba pa uli kung nasa Doc.
0: Kay nga, Aman.
1: Kay Doc, nagiklamo siya naglain, iyamat siya, yung papauli ko na lang siya, basibala ano pa karoon na matabo siya, dari sa ospital.
0: Ay, aba, oh, birthday.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Pre, sang wala pa kubla ka testing sang Maninoy Wonderlana. Ang bata kubla. Tam-an ka mango, mango gidya pre.
3: Mango pa sa imo pre?
2: Ay, gamay na lang. Pero, gimang ko sa pre sang Mistraya. 5 plus 5 ko, no? Sabat sa bata ko, pre, 8. Ay,
3: mga mangawag, pre.
2: Si, gintestigan ko, pre, siyang Maninoy Wonderlana. Kumagana, manggibla, pre.
3: Kumpektibo?
2: Kumpektibo. Si, subong, pre. Mangkuton mo sa 5 plus 5, balaan niya na, pre.
3: Nag-aalam na bata
2: ko? Nag-aalam.
3: Ano ang aalam?
2: Nag-aalam sa bata ko, pre. Subong, balaan niya na, pre. 5 plus 5.
3: Ano?
2: Balaan niya na, subong, pre.
3: Balaan niya na?
2: Oh, subong, pre. Balaan niya na, 5 plus 5 equals 15. Di lang alam na gitre. Piktibo gitman, pre.
3: Piktibo gitman. Maninoy Wonderlana.
2: Wala gini, pre. Script, ha? Hindi niya scripted.
3: Di ba sige bayaran ka ba, ya?
2: Wala bayaran, ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak, ya. Di, so...
4: Mas agurugin!
5: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Dong, pasensya kayo kayo, Dong, pero ipadakop ta ka sa polis, Dong.
1: Ha? Ano man?
0: Alang, imumang gikawat ang akong kasing-kasing i...
2: Ana!
3: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: baling susuko. Huwag lamang surrender.
1: M-O-R! Firme na!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: Easy.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Abi may parot. Ang banila ko no kabalo ni maghambal. Abi ki pa man ko tonta. Parot. Kabalo ka maghambal? Ha? Abi sabat. Sabat.
1: Sige. Oo, oh, kabalo ka maghambal. Ikaw kabalo ka maglupad. Sabat.
0: Ay bahaw, perte.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kalabi, yun na ning summer! Ay, kalabi, nagyumaligo! Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, niya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Uy, yun na pa. Naitsik sa layo. Pagkasiksik. Gusto, udayin ko. Pagpaduol ko dito, salo muna ako ng mga chicks. Pinasummersion. Tora, nakita na na akong paaperting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpaduol pa ko. Malangoy ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas, adya. Duol ako. Tapsingan ako niya pa kay Arang Kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang! Tabang! Tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan man din eh.
3: Basta siya kay katawan ako, ha? Naan yung kay pagnanasan ako? Nagpasalum-salum pa ka!
2: Wala ba, oy? Akong gitanaw ang pinakanindol na perlas silang sa tubig. Pagtinda ko as perlas lagi. Tigawa na kay perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gusto ingon ni mo? Kugita ko?
2: Dili maoy, dili ka kugita. Ang kugita mo rag ikaw.
3: Unsa, gusto gini ka mo salom? Pwes, saluman ang perlas na ako.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Lando, ang nobyo ni Elsa bala. Guwapo gamay. Laway dako.
4: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana. Gaantos ko sa sakit sa likod ko do. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kayo ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akon siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay do mainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akon likod. Kag akon ginhikap, pati ang akon likod nadula man. Di nagtawa kayo naging akong pamatsagan kag mag-aan naging sa akon nga pag hulag kay huwag na sakit sa akong likod, kaguay naman pati ang akong likod. Ganit ako, ganang ako nga pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amulan na, pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuhan mula sang my chemical romance mula na ng welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
5: Tinunto ito ah.
6: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
7: Syempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Dying.

0: Alauna nin maaga, nagimata suagom na babae na dai sa kataning suagom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom kay kape, napapaluha.
1: O Agom, natala papaluha ka.
2: Narumduman mo. Pang 20 anyos na bagang ikinasal mo niyan.
1: Ibaga Agom, madali yun sa nang panahon.
2: Narumduman mo, 20 anyos na nakalihis ka, nadakop kita ni papa mo sa sala nindo.
1: Ibaga Agom.
2: Kinasahan niya ako kang shotgun, sabay-sabi, na kung date ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kay 20 taon.
1: Ibaga Agom, narumduman ko baga ito.
2: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mapreso na sana, malaya na ko ta ako.
3: Aw iyo, uni sa imo.
4: M.O.R. For life.
5: M.O.R. My only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Sino tay? Padaan ay ko diri og kwarta tay bi. Kaya akong brief ba? Dagana kay buslot.
1: Ay sus, akwanta lang una dak. Akong brief gani diri. Garter na lay bilin.
0: Ah, igata tatay ka noroy. Tibak naman ay mong gusto ron.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!

0: dah mai.
1: Pada plan.
0: Aduh, kita kau pangkuan yang traffic enforcer
1: kan. Pada plan.
0: Ini remeh kayak aku pedagan. Wah, aku dah over speeding.
1: Eh, beh, lesensa, lesensa.
0: Oi, sir, Mr. Officer. Sampai bayu lesion aku. Nga wala man ko nag-over speeding.
1: Oh, wala lagi ka nag-over speeding. Pero nga nung wala man ka nag-helmet. Lesensa na yun.
0: Sir, kanali lang. Pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explicar kanali?
1: Balok ang bawal ng walay helmet. Murag wala kang gidisiplina, ha? Beh, lesensa.
0: Pandamay. Wadyo kong kalusot na. Nadakpan yun. Sige na lang, sir. Karon, takpon pa ko ni mo. Bago ni akong helmet. Baho pa kayong molyo. Bago na ko ni palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo. Di pa katol sa aping. Tanaw na itong takpon pa ko ni mo nga nag-helmet naman ko.
1: Hey! Hey! Panaplen! Naplen!
0: Pandamay, ginakaw pa ang yapon ko.
1: Lisensya! Lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-o'y ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Nagahi, jukang ulo. Lisensya, lisensya. Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oo, oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makay motor. Lisensya, lisensya!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Untoy ah. 26 anyos. Soltero po mo, may pamanasawa. Sad to, nag-aantos ako sa kasakit sa akon nga agtanggag sa likod ko. Di kon gabi, especially kung mga kaagawan mula. Naginhimo ko. Mamlamangkod sa mga amigo at ako, ano mayong abulong. Ting, ginrekomendara ng Maninoy Wonderlana. Kag na pamatugdaan kong epektibo, gidman. Kaysang sige ko pamanyos, after mga isa ka semana, guro. May mihura, gidman. Ang akon nga agtang, nagsilo sa akong likod. Ang akong likod, nagsilo sa akong agtang. Tid ako gid ang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ng sports car nga black na may plate number MOR911. Ma'am, sir, plate number na lang ang bilin sang imo sa lakyan. Salamat!
1: Wow! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hey yeah, I wanna shoot, baby, shoot!
3: Saan naman ito akong asawa? Gabi na ba? Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uli ron. Makatilaw na dito blatos sa kumbayahan na ito. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw niyo kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na ito pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastiguhon doon ti kagmayo. Sa gawas ti kapatulogon, ipadulog ti ka sa iro. Tanawa. Wala ko kaanto sa ning akong kahimtang. Iyaad doon si kang asawahan ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag ko na palibak. Abot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulot ni Boron, bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na mo, sulot na. Iyan na doon. Iyan na.
1: Oh, tanor, nganong mata pa man ka?
3: Darling, may gabi na mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party mi sa kong amiga! Nga naman di ay!
3: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa pa ka kapanihapon. Ako diyan ng pagkao niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mauna kung gusto sa kong asawa pag uli. Banting ko pa ha. Nakamikap, nakasiksik kayo. Mauna kung gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay, rasko ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang kami uli, direng. Ako pasabot na. Kung dito ka matulog sa imong abiga, siyempre, di ka kauli diri. Monang, okay ra sa kuha. Tandi na lang yung kabuli diri. Ay,
4: this is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana,
0: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kaya nga epektibo kaya nga, operahan na tanik ko mo. Ha, kina-advisan ako sa doktor nga operahan ako no ko. Di, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sa pagpa-schedule ko operasyon, ama ko mga ara na ko sa hospital, ready na gitanan, kompleto na pati mga laboratory ko nga results, ara na, ready na. Tigaling kisang pag-plaster ko na, nag-testing ko ni sa Maninoy Wonderlana, naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba, nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana, naguba ang ilang makina, amo na nga may madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana, kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, disgrasya git na operahan ng tanay ako. So, amo na nga pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: Babe, maaram ka? Kay Romanhan ako ng ex-boyfriend.
1: Hala? Kay ano man?
0: Kay bati ko. Tikangan mag-break kami 7 years ago. Pero minala daw iya nagiininom.
1: Wow! Kahalaban iya celebration!

0: mahalin mo. Di ba, ma? Okay lang.
1: Eh, mas pa naman talaga sa'yo. Teka, ba't ka pa

0: ba? Guapo, macho, dakog apeng, o balibuon pa yung kayong dugan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, oh, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdamay.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanol.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanol gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanol.
2: Parikoytor, pagdara ko na yung kutse.
3: Ania? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo, Tutba. Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kaanik ko.
0: Isa. Kung sa'yo the best? The best? Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay man kano?
0: Kung sa'yo gano? Wabag ka kay Mao. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlo na ko, buyo si Dennis. Muna tigtudlo na ko, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Mang Kanol, ayaw naman na yung sakyanan. Ako kay nag-ayaw, anaron.
0: Ayaw! Huwag magani may andari mong sakyanan ka na anak kay gioli mong headlight na palungang makina. Magsordya.
3: Ah, sige.
0: Kanigin mong sakyanan. Hugaw kay ni karburador. Ayawin ko ni.
3: Mawa?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, Mang Kanol.
0: Nawanay mong sakyanan para pakondisyon na ito na.
3: Ah, sige, Mang Kanol.
0: Ah, sige. Istingi ko nag-start niya ito.
3: Ah, sige. Niya, ako lang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Oh, Mang Kanol. Uy. Ano mang di mo andam?
0: Kuwang lang ni sa hurim-hurim ni. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
3: Ha? Oh, Mang Kanol. Di man dapat mo start.
0: Isa pa, start pa.
3: Hala ka, Mang Kanol. Ibutoy ang kutsi.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanol, abi mo na kung maayong karong nga mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Alam ka, di mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Muna ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Pwede matingala pagkakanong mabuto. Nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanol, ang karburador na nasang naong. Mang Kanol, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung ikan dako. Ni ay karburador. Uma!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Ati, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ati, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi ako kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Siya to kapiktibo, kaya nga, ha? Umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonder Lana na siyang bulong, eh, na pero gininom ko, ya. Piktibo ka nga, ha? Umpisa sa ito, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisan din lang ko, ya, gani, ya. Hala, sige lang, tubod. Ihi ka tubod. Uway ka untat, ah. Sa subong, gani. Katubod naman, oh, katubod naman. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Kaya wala mong, pagpangihi ko ni sa nato mapigado mudlay busbong abisan ano gatubod lang way kunta timpo tulog ka man ug tawo ka man din ka man nga lugar way tanabig na pili nga lugar ka gatimpo kun mangihi ka tuloy-tuloy kun sa mga cellphone pa ni load sa cellphone unlimited iya ang pagpangihi ko ti mo na nga epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana masalin ka mo ginabayran kun kagiga hatag ko testimony nga mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila. Isang kabilog baka ho. Sold na.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: Joy!
1: Mata, pandakon ka?
2: Paano? Akipakay ako. Wara na ako kimagurang.
1: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Birik talaga ang payo mo. Aw, oh, siyempre, ito wara nagpanakula sa kuya.
3: M.O.R. For life!